Good morning! Diba kailangan agad na mataas ang energy pag umagang-umaga? Kahit na pagod ka, puyat ka, eh kapag pang-morning ka talaga, kailangan mo mataas yung energy para manggising. Lalo na sa mga nagtutulog-tulugan dyan. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang po dyan, kababangon, mga nagmumuray-muray habang nakatulala, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga wala namang gagawin maghapon, edi congratulations. Hawak mo ang oras mo maghapon. Diba? Sa mga maaga nakatutok sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nagbabalik sa inyong mga tinga. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali ang ating pagsasama-samahan. Naway walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, habulin nyo. Para balikan kayo, di ba? Malay nyo kayo talaga. Ano daw may, ano sabi dito, baka si Francis po nag-request, may kilala daw po siyang DJ here in Batangas. I'm not from Batangas kasi, dito ako sa Isabela, pero may nag-request na sa akin yan, yung Epicenter by Daaya. Aha, may FM station din ba ang TAP sa Kawayan? Meron din po. Sa lahat po ng campuses, meron tayong radio station. Abot pala sa Batangas yung TAP Santiago Radio. Buong ano na, TAP, sumaabot tayo gawa ng sa live natin, tsaka dun sa application. Meron kasi sa official website ng TAPS, yung TAPS Radio. So pwede nyo kami mapakinggan, kahit nga nasa ibang bansa, umaabot epi. Ang ating text line na 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ang ating FB page na DJ Max, eh, pwedeng-pwede nyo rin pong bisitahin. At para sa mga nais makapakinig sa mang sulok ng mundo, sa mang panig ng Pilipinas, pwedeng-pwede rin po yan through our official website, that's tops2011.com. Nananapin nyo lamang po doon yung radio, then doon na, pwede na kayo makinig, diba? Pa-shout out po si Mark Dominic Magaway at si G. Lorenzo. Thank you, sir, from The Life. Ito naman palang buhay. Ay, agang ng bulabog ni DJ Max, ha? Ganun talaga, eh. Yung role ko dito sa mundo, eh, diba? Yung gisingin ka para makapag-ambag ka naman ng konting, ano, ng konting tulong sa Pilipinas. Diba? Lakas, madami na

si Victor Anastasio. Wala, natuwa lang ako doon sa napanood ko sa ID. Pa-shoutout po kay Romel Eusebio. Good morning from Ma'am Melanie Eusebio. May bagong pag-asa. Yung sabi niya ay nakabatay daw sa uri ng problema ang success. Yun daw yung determining factor. Diba? Sabi niya, paano mo masasabing successful ang Pilipinas kung ang problema pa rin natin, flood control? Ang problema pa rin natin, yung corruption, diba? Yung ibang bansa, ang problema na nila, migration. Paano nga naman na magproproblema ay ng Pilipinas daw ang migration kung walang gustong mag-migrate sa Pilipinas? Ano yung in-search for browner pasture? Kasi kasuhin mo na later, kaya mo yun. Ayoko. Ayoko kayong kalabanin. Pag kinalaban ko kayo, dinawalan kayo ng pag-asa. Gusto ko munang makita kayong dalawa na makapasok doon sa ano, sa department na yun. After which, papalakpakan ko kayo. Siyempre, proud na proud ako. Mga kaibigan ko, successful na sa buhay. Habang ako, masaya sa buhay. Yan yung importante, no? Sabi nga na, don't chase success, chase happiness, diba? Pa-request po ng song, Pagbigyang Muli from RJ. Hindi na nga pwedeng pagbigyan. Bakit ba pinipilit, RJ? Good morning, DJ, from Texter 4403. Andito na naman si LJ sa ating na. Good day, DJ. Shout out po kay Jessica Gapusan na nagbabalik sa bahay ni Lola. Sige, yung utos na naman. Ano ba naman yung Lola ninyo? Pero sa bagay, ganyan talaga kapag tumatanda, no, nagiging makulit. Kaya haba-habaan ng pasensya. Tapos after one year, mag... Ikaw lang siguro. Kasi nung college tayo, muntik ka na mabagtiti. Gulat na nga lang kami, nagsasalita ka na lang bigla about grammar parsing, tulog ka. Ang masaka pagtataka, paano mo nasabi yung grammar parsing? Hindi mo alam. Magandang umaga. Shout out sa inyo from LJ. Ay! Ang aga, DJ. Pampagising ka talaga ng umaga. From Lera. Ganun talaga. Yun nga ang role ko sa mundo. Kumbaga, tulog pa yung tandang ninyo, gising na. Late nga lang ako papasok. Anong bakit? Konting jogging. Uy, nagja-jogging ako. Yung day one ko yun kahapon. Ng pagbabagong buhay. Tapos day one ko ulit siguro sa Saturday. Yun eh, sabi ni LJ. Yeah, healthy living na ako. Dun ko na-realize na dapat mahalin ang buhay. Dapat pangalagaan ng katawan. Real talk tayo sa tinulungan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Ay, tinulugan. Real talk sa tinulugan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Tres ka ba dun? Taas, akala ko 5. Ano ba pinakamababang grade ko nung college nun? Andi, nagkaroon ako ng ano nun, ng tawag dito, dos. Yun yung... Masakit dun yung dos ko, NSTP pa. Hindi, ano kasi, pag Sabado kasi busy ako. Kaya tama daw pumasok ng NSTP. Ang hirap kaya magbunot ng tanda mo. Hello, Mr. DJ, can I make a request? Uy! May nakikinig sa atin na isang inhinyero dyan po sa may Rizal. Rizal ano ha? Rizal Province, dyan po sa may, ewan kong Binangonan yata. Engineer Jerry Gonzalez. Kailan ka lang nag-aaya uminom? Ay no, bad po yan sa health. Wag niyo pong gagayahin yan si LJ. Painom. Alam nyo, everybody, cum laude ang DJ Max na yan, sabi ni Ep. Ano natin, masyadong ipagkalat. Nagsisisihan ko yan na naglaude. Nakaka-pressure yung ano, yung ganyan mga distinction eh. Taas ng expectation sa'yo ng lipunan. Parang iniisip na bawal kang magkamali. Sabi kasi tree planting, dinala mo, sagi. Di ano, kasi nakaka... Wala. Buti na lang mabait yung

Tapos pinagsapapasalaman ko di siya kabali sa computation ng pagiging laway. Sumayan si Sir DJ. O hindi naman. Ano lang tayo, parin Jerry. Ano lang tayo sa mababang level. Tayo isang warang na estudyante na absingero. Hello, Tantan! Suma na o. Kaya nga, mas minili kong profession na lang yung ano, ay na-career yung pagdi-DJ kaysa pagdi-teacher kasi sumanao din mga teacher. Pasuot po sa kapatid ko DJ, ano yun? Pa-shout out po sa kapatid ko DJ, Marifel Eusebio, tanghali na, maglalaba pa! Marifel Eusebio! Ano na, di ba? Yung labahin ninyo, wala na. Nag-ranit-ranit na yun. Ano yun? Yung nag-ranit-ranit? DJ, shout out po kay Seleni Wang na mangarap na magkagawad. Malay mo manalo, di ba? Kaso di natin sure kung matutuloy ba ang BSKE this year. Di ba? Kasi nga, nagkaroon ng house bill na pinopospone. Whereas meron na rin na mga gumugulong na pagdinig sa Senado for that postponement. Ililipat daw sa 2028. Mukhang isasabay sa presidential election. E di, nako, paldo-paldo kaya ramihan ng Pilipino. Ilang taon na lang, ha? Uy, sa mga di nakakaalam, magkakaroon ng price increase ng presyong petrolyo ngayong araw, August 18, mga kapatid. Para mga nasa tigte 3 pesos kada litro sa lahat ng produktong petrolyo. Gasolina, premium unleaded, tsaka diesel. Pati na rin sa kerosene. Kaya ano po, kagabi ang haba ng pila dyan sa may Petron sa may ano Kalaw. Pa-shout out po kay Deo Patrick Talaver. Siguro ito may-ari ng Talavera. No? Talavera Supermarket. Diba? Si Deo Patrick Talaver. Ganda nung apelyedo. Talaver! Kahit huwag na, sabi ni LJ. Parang feeling ko kinukondisyon na lang tayo ng gobyerno na mataas ang presyo ng petrolyo. Eh. Sinasanay na lang tayo kasi hanggang dyan na lang talaga. Namimiss ko yung kahit bumalik lang sana sa 50 kada litro ang diesel. Dati pag nag-56 nagre-reklamo na tayo, ngayon nag-80 na.

Pwesi sa Lenin. Oh, ganun talaga. Meron nga yung, ano, eh, yung nanalo dahil sa jingle niya doon sa, Bulacan yata. Ang catchy kasi ng jingle niya na pagbigyan muli sa pagtakbong bilang kagawad yata or councilor. Again, ang ating text line para po sa mga nagsisipag-almusal dyan. 0935-810-8217. A big shout out po sa lahat ng mga faculty and staff ng TAPS. Lahat po ng campuses dito po sa TAPS Santiago, Alicia, Kawayan, TAPS Rojas, Nasim, Ilagan, and Vizcaya. Hello, hello, hello. Good morning. Pati na rin po sa mga TAPS parents at saka sa mga TAPSians natin dyan. Bayang Pilipinas na malaya kung ituring pero lugmok pa rin, sabi ni Chair F. Parang na, ano, parang nasa June, ay nasa ano ka pa lang. Tama, June, di ba? Ano yan? Yan ba yung nilaban mo sa slogan, F? Pero totoo, di ba? Ano ba naman yan? Sabi nga ni Alex Calieja, kung bibigyan daw siya ng 40 million para manirahan sa Australia, igagrab niya yun. Hindi dahil hindi niya mahal ang Pilipinas, hindi dahil galit siya sa Pilipinas, wala siyang problema sa sa lupa, sa bayan ng Pilipinas. Sa mga namamahala. Diba? May ilan kasi, hindi ko sinasabing lahat, may ilan kasi na siyempre, diba? Kaya nga nari. Kuya, pwedeng mag-apply bilang, anong apply ang burrito? Cook, gano'n? Pabati po. Ayun, pabati po. Birthday ko po ngayon from Swaggy Bros. Wow. Birthday mo? Hindi ko maramdaman. Dapat padala ka ng pagkain dito. Radio broadcaster po me from Thea. Uy, radio broadcaster. Apply ka bilang. Kalo Family Vlogs. Hi. Padala ka garoon ng pagkain dito, kapatid, para maramdaman kong birthday mo naman. Ang daming langaw from Texter 0985. Lalangaw ka na, ah. Buhay ka pa, ha? Naagnas na yan. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Lil Mix with a song called Black Magic. Back-to-back with Fifth Harmony featuring Kid Ink with a song called Worth It. Diba right, 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: maaga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas misang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa nakasing halaga ng buhay mo.

0: Filipino Teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strickland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil Am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus.

0: gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Ngayong 2025, ang Tapos Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tapos Ilagan. Congratulations, Tapos Ilagan!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.
4: Number one.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
1: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang!

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng 0 down payment.
0: Ah eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: TAPS. TAPS. TAPS Radio. Radio.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah. Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
3: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
3: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
5: Ba't may pasaka anak?
6: Nakipag-away po ako.
5: Astig! Sino kinaaway mo?
6: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
5: Tara, resbakan natin.
6: Wag na dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, dad. I hate him.
5: Ah eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Mwah.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Ha! Pregnancy test, itay.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS.

0: ating impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.
3: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TOPS Radio.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: you find everything you need. I guess I had to lose you on the way to finding me.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa tax ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: La banca io.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Oh, Bat! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah, eh, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.

0: Dahil top of the class yung estudyante, parang gusto ko na lang sabihin na kung ako yung tatay nung matalinong estudyante na yun, sasabihin ko sa kanya, sana naging bulakbul ka na lang. Sana naging bobo ka na lang. Sana naging, alam mo yun, maski hindi ka na ikaw ang top of the class. Diyos ko po, mahabagin, no? Ganyan ng, ganyan ba yung ano? Ano, pagalimbawa, ikaw pinakamatalino sa klase, siguro, kailangan mo rin tumanggap na paminsan-minsan ay medyo may mga kahinaan tayo. Halimbawa, medyo mababa ang grado mo sa isang activity. Medyo mababa ang output mo sa isang exam, sa isang gawain sa paralan. Aba, eh, kailangan din nating turuan yung ating mga anak na magiging, matuto din tumanggap ng pagkatalo minsan o matutong tumanggap ng failure. O sabihin na lang natin ganon. Kung ito man ay dahil sa games, naku, medyo naniniwala ako dyan sa mga ganyan mga games na yan. Engineer Mario, nakakalungkot. Napapadalas na ang shooting incidents sa mga school. Sabi ni Engineer Mario. Sinabi mo pa. Kaya po ang tanong din doon paano kaya nakapasok yung baril sa mismong loob ng campus ng paaralan? Nung unang balita, sabi nila namatay daw yung dalawang security guard, hindi naman ganun yung balita, no? Hindi lumalabas na ganun yung balita. Kasi sabi nila noon, pati daw yung security guard na dalawa namatay. Hindi naman pala. Yung unang balita sa mga ibang mga media outlet. Marami akong nabasa sa mga media dito sa ating rehiyon. Sabi nila dalawang security guard daw namatay. Hindi naman pala. Nakapasok yung bata na meron siyang tatlong baril. Yung tipong pinakamatalinong anak mo at akala mo ikakayanin niya yung mga pressure ng mga gawain sa school pero hindi pala. Ano? Ingatan natin mga anak. Siguro kailangan lang talaga nila yung mga guidance. Patatagin nyo rin yung ating mga anak. Gawin yung sila ay maging malakas. Hindi lang daw yung IQ ang kanilang kailangang o ang IQ ang kailangan yung pagaliin. Kailangan din daw yung EQ, emotional quotient. Kailangan din titingnan natin kung gaano sila katatag kapag sila ay mahaharap sa failure. Basta tingnan niyo yung mga anak niyo dahil nakakabahala na po yung mga ganyan. Yung tipong hindi na ho nakakatuwa yung mga nababalitan natin sa television. Ano? Good morning kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga, Kuya Miguel Bentot. Sabi dito, hinihintay ko po reaction nyo dito sa baliw na ito, Kuya, sabi. Ano ba nakalagay dyan, ha? Ano ba nakalagay dyan sa sinasabi niyan? Ito. Sabi ni Claire Castro. Ang sabi ni Claire Castro, ito, busit din to, Ito si Claire Castro, sabi ni Claire Castro, May mga guro na nagtuturo sa kanilang mga estudyante para maging walang modo. Talaga ba, Auntie Claire? Teka nga, paparinig ko nga si Auntie Claire. Paparinig ko lang si Auntie Claire, ha. Wait lang. Napanood ko rin to, ang stress ko nung napanood ko to nasa 11.9. Nasa 11.9 ang stress ko nung napanood ko to. Panoorin, napakinggan natin, ha. Kung agree ba kayo, ha? Sabi ni Claire Castro.
1: Walang modo. lalo-lalo na sa mga solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao.
0: Yan. May hugot ba si Claire Castro noong binastos siya sa Canada? Oh, naku! Sisihin mo ba naman ang teacher sa pagtuturo ng walang modo sa mga ano? Sabi nga nila, ang mga guro ay ang pangalawang magulang ng mga estudyante, ng ating mga anak. Kung sa tingin nyo ay ang guro ang magtuturo para magiging walang modo ang mga estudyante, siguro may mga incident na ganun, pero Auntie Claire Castro, huwag mong i-generalize yung statement mo, ano? Gene-generalize mo eh. Kung meron ka nabalitaan na ganun, baka... baka hindi mo dapat i-generalize na may mga guro na nagtuturo ng mga estudyante para maging walang modo. Mga walang modo ang sinasabi niya eh. Mukhang naalala pa niya kung paano siya binastos sa Canada nung nasa Canada siya. Oy, krimen yung nangyari, hindi lang basta walang modo, oy. Ako'y naniniwala na generally speaking, ang mga guro ay silang mga nagtuturo ng kabutihang gawi, kabutihang asal sa mga estudyante. Huwag niyong pakinggan na mga guro, huwag niyong pakinggan yung sinasabi ni Auntie Claire na minsan daw mga guro ang nagsasabi na o nagtuturo ng walang modo. Tingnan nyo kung paano, ano, dapat kasi sabi ng isang paralan, kailangan daw bago pumasok ang inyong mga anak, kailangan magiging disiplinado sila. Lalo sa panahon ngayon, ang mga guro, hindi na nila kaya magdisiplina, guys. Kasi nga, sa dami ng batas na nagpoprotekta sa mga estudyante, halos hindi na nga madisiplinahan yung mga anak nyo. Sa mga magulang, kailangan nyo nang idisiplinahan ang inyong mga estudyante, inyong mga anak, bago sila pumasok. Wala na akong ibang reaction dyan, Kuya... Kuya Bentot. Basta lagi akong inis dyan kay Auntie Claire. Mukhang naalala pa ni Auntie Claire ay kung paano siya binastos sa Canada. Yun yung reaction niya dun. Ang sabi ng Ateneo de Zamboanga ay gagawin na daw nila ang mas mahigpit na pagbabantay para hindi na makapasok ang ganong klaseng baril sa ganong klaseng mga armas sa kanilang paaralan. Wala eh, very passive yung report eh tungkol sa ano ba ang naging kapabayaan ang paaralan. Siguro kailangan na higpitan yung entrance. Kailangan na ho nating medyo bantayan ng todo-todo. Tapos lalo-lalo na yung mga estudyante na medyo agresibo sa kanilang pag-uugali. Kailangan na rin siguro natin bantayan. Pero wag ka ha. Alam niyo po ba yung shooting incident naman nakaraan? Yung gumawa daw nun ay hindi, anong tawag dun? Hindi masyado umiimik. Yan. This time naman ay top of the class. Pinakamatalino sa klase. Grabe yan. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig. 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig. Kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga ka, Kuya. Pasensya na, wala akong masyado reaction kay Auntie Claire. Alam ko nakukulangan ka, pero ang aking reaction tungkol sa nangyayari ay ganun lang. Kailangan natin bantayan ang ating mga anak dahil ang mga guro ay limitado ang kanilang nagagawa. Dahil pag pinagsasabihan ng mga guro ang inyong mga anak, minsan sinasabi ninyo na ito ay pamamahiya. Minsan sinasabi ninyo na ito ay abuse. Yeah. Bituin sa langit ako. Pero sino maniniwala sa inyo na isang grade 8 student ang gagawa ng ganung karumal-dumal na krimen? Sige nga. Grade 8 din yung anak ko eh. Yung bunso ko, grade 8 din eh. I will never ako imagine na yung anak ko kukunin na niya yung baril ko at mamaril siya. ni nga mahawakan niya yung baril ko eh. Pag pinapakita ko yung baril ko, nilalabas ko yung baril ko, lumalayo siya agad eh. Nako, alam niyo po mga classmate, anak natin ang kailangang aralin natin na ugali. Minsan, kunyari, alamin mo kung ano nangyayari sa school. Kapag yung anak niyo nagkwento na sinasabi niya na, kunyari lang ha, nakakainis yung teacher ko. Binigyan niya ako ng grado na mababa at hindi ko matatanggap. O, yung mga ganong statement ba? Hindi ko matatanggap na mababa ang grado ko. Hindi ko matatanggap na mas mababa yung grado ko kaysa doon sa isa kong classmate. Ay, mga ganong statement ba? Aba, eh, medyo tingnan-tingnan nyo yan. Huwag nyong gatungan. Baka naman kasi ginagatungan nyo, sasabihin nyo. Oh, sino ba yung teacher na yan? Sino ba? Bakit kanya binigyan ng mababang grado? Oh, kakausapin natin. Iko-complaint natin. Sulatan natin. Mga ganon? Siguro sabihin nyo, eh siguro sa ano niya, sa perception niya, mas maganda yung ginawa nung classmate mo kaysa sa'yo. Bawi ka na lang sa susunod na activity. Ganon lang! Eh kung kayo yung parent na ginagatungan nyo rin yung galit ng anak nyo sa mga nangyayari sa paaralan, kayo rin, baka mamaya eh magugulat kayo yung anak nyo nang gumagawa ng action. Huwag nyong masyadong anong tawag doon? Huwag nyo masyadong isipin na failure na kaagad kapag medyo mababang activity yung output ng estudyante. Ganon. Meron pa kaming isang estudyante, experience namin, no? Naki-try out siya sa isang laro dito para sa palarong bayan. Nung natalo siya, iyak. High school yun ha, high school. And then, nung natalo siya, nagsumbong sa lola. At saka sa tita. Natalo siya eh sa tryout. Para titingnan kung sino ilalaban. Ito last year. Binitbit niya ang kanyang lola at ang kanyang tita para pumunta sa paaralan. Tapos yung tita niya, kinocomplain niya kung bakit hindi yung pamangkin niya ang sasabak sa palarong bayan. Eh sabi ng aming coach, eh nag-try out siya, natalo. Eh di wala tayong magagawa. O di ganon. O siguro ang gawin natin ni gawin nating mas strong yung bata. Sabihin natin, eh anak, natalo ka. Eh di hayaan mo muna, susunod na taon eh babawi ka. Ganon. Bituin sa langit. Halimbawa, nakikontest ka sa isang kompetisyon. Quiz bee, ganyan. Ano pa ba? Quiz bee, mga sports, mga ano pa ba mga kompetisyon na ganyan. Kung natalo tayo, edi ganun lang. Wag niyo nang gatungan kung ano yung sentimiento ng inyong maanak. Okidoki? Mahirap yung ganyan, sanayin niya anak niyo na dapat siya ang number one, dapat siya ang on top of the class, dapat hindi siya pwedeng talunin ng kahit sino sa kahit anong activity, kahit anong event. Nako, pag ganyan na ituturo niyo sa anak niyo pag yan lumagapak, hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Ito'y para sa iyo. Okidoki. Turuan natin yung anak natin para mas magiging strong. Oh, yun na lang ang pwede kong para magiging strong, wag nang gatungan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga anak. Okidoki! Yun lang muna ang aking komento diyaan. Patugtog muna ako. Kanina pa kayo nabibitin dito sa kanta na to at baka gusto nyo pakinggan. Ito muna, Aegis. Bakit?

Ang isang universidad o ang Isabela State University ay naglabas din ng official o opisyal na pabatid tungkol sa pagpapatibay ng seguridad sa campus. Sabi ng statement bilang tugon sa kamakailang insidente ng karahasan sa ilang paaralan, hinihikayat ang buong pamayanan at pamantasan na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa pagpapatupad ng mga karagdagang hakbang pangseguridad sa campus. Simula August 18, ipapatupad ang mga sumusunod. Sabi dito, inspeksyon ang mga bag, personal na gamit at sasakyang pumapasok sa campus. Pagsusuot at maayos na pagpapakita ng wastong identification card. Mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng baril, armas o anumang bagay na maaring magdulot ng panganib, agarang pag-uulat sa security personnel ng anumang kahinahinalang tao, bagay o sitwasyon. Ang kaligtasan ng bawat isa ay sama-samang pananagutan. Hinihiling ng inyong pag-unawa, pagkikipagtulungan at pagpapatuloy na maging mapagmatsyag upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang campus. Kaligtasan at seguridad, sama-samang pananagutan. Yan ang statement ng Isabela State University sa kanilang Facebook page, which is very good naman. Yan. Oh, ang problema mo dyan. Problema mo dyan, usually yung mga gagawa ng ganyan, gagawa din sila ng paraan para hindi talaga makita. Alam din nila kung paano nila itatago. My God. Anyway, at least merong dagdag na gagawin. Magandang bagay na matauhan muli tayo na kailangan maging mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. O, ingat-ingat lagi, ha? Sige, dyan na muna ang aking slot. Antabayanan nyo si DJ Max. Magandang umaga, DJ Max. Nandiyan kami sa Top Santiago kahapon. Pinapatanggal ko yung tint doon sa kanyang studio kahapon. Gusto niya walang makakita sa kanya sa loob ng studio. DJ Max. Gusto niya pinalagyan niya ng tint yung studio. Para walang makakita sa kanya. Yang kagwapo mong yan, ayaw mong magpakita sa studio. Good morning, DJ Max. Sige na nga, bye-bye na. Manatiling nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. DJ Nonem saying goodbye for now. Maintain the frequency, Tops Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025.

25. Wala nang ibahal ang Tops Alicia Preschool sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng pamadayaw ng Department of Education, ang Tops Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tops Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Pae, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.